0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy timuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
9: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala.
11: Pero pre,
9: naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
9: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
10: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
9: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
10: Kung mao ang Romix Plus di

0: liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, o soil conditioner, ang kamutana pre. Basig mahal po ni.
1: Para to na pre kay tag-iaani, Romex Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanamig maminaw o sonata. Lamina kung ikaw nag-inusan.

ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laintak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love.

In a world of love, destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. And it's those moments when two people's hearts intersect. It creates beautiful stories that go beyond time and a reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpameraw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Usika magkulimlim nga hapon po, kanatong tanan. At lagarang may galang Bernes sa Pizza 31 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And once again, makaigan ni War with me, og lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kanginan aron sa paghiskot-hiskot og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawon na sakitan, para sa mga tawong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa paning ihulat, ipadala na po ang mga sugilanon sa kinabuhi dara lamang sa atong binalanggang sibiyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, may galayo kong mag-aulaw na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa. Mahitungod sa gugma, kinabuhi inyong DJ na po ang bahala ni Aneg Tanan. Ang inyo lamang nga buhat na sa text ka sa atuang hotline number 0965-601-1688. Once again, may galayo para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message, inyong mga greetings, pagpanimaya, pa-shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air na gusto ninyong ipa-shoutout sa atong programa kanon. Inyo lamang ang itag sa atong hotline number once again, 0965-601-1688. Alright, so sa ganun, maayong habon, maayong udon. Good afternoon, kaninyong tanan, mga palanggang suking tigpaminaw na nagkatsun in karada karon sa nagkalain-lain ng radio sets o sa tanang nagkatambay sa ato Facebook Live karong kahapunon. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Usag ka makulimlim, madag-umon nga hapon kanatong tanan. Magandang tanghali ha sa kining kamulong kahungit diha, kamulong kapaniod doon, kamulong kahigob-higob sa ilang mga gabi, kamulong kalingkod-lingkod, kamulong kaharay-haray, kamulong kapanay kay sikay sa ilang panimalay, samtang naminaw sa atang programa. Kamari, kamulong kabiyahe, padalong sa eskwelahan, padalong sa ilang mga trabaho, kamulong kamulong ka-drive sa ilang mga sakyanan. Isanun sa manim nga nabuhat kay Igan, para yun lamang si imong buluhaton, samtang maminaw sa programa ni DJ karong hapon. Thank you, Joy. It's Friday, mga gali, no? And thank God it's Friday. Kainipod niya si Mana ang ating nalatas, mga gali, no? O kinig Bernes, sama sa nanda na, mga gali, wala tayo basaho at nga sugilanon. Because every Friday is a Hugot Friday. Or hugot mo isend mo for today. Ud pasabot ko na ng adlaw, mga gala, sa inyuhang pagpadala sa inyong kinagusgan ng mga hugot entries diha
for a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. Sige mag-ala ha, maghugot-hugot tagarong adlaw. Ipagawas na imong tinaguan ng mga hugot entries diha. Kay malay nato usag ka sa lima kabuok na magkaraog karong adlaw para sa ito ang hugot mo isend mo. Ang mekanik sana mag-ala inyo lamang ganang i-text sa ito ang hotline number na 09656011688. Or kung sa managdan o karoon sa Facebook Live ang gusto mo apil sa ito ang hugot mo isend mo. Pwede ka mong apil mga gala, pero kung mag-comment mo sa inyong hugot entries, pakibutang sa inyong number sa ubos mga gala ha. Please lang po, ayaw kalimot sa inyong numero kay Lisod kayo na load man ang among premyo mga gala. Maglisod mi ama na mo isending load kung wala mi number na yun. So pakibutang sa imuhang, pakibutang sa imuhang number de kaigan ha. Kung nanonood ka sa, ngayon sa Facebook Live na gusto ka mag-apilis at huwag hugot mo isend mo. Para sa mga naminaw sa ilang tagsatag sa ka mga radyo ha, i-text lamang ninyo mga gala inyong mga entries. Bawal itawag ha, i-text lang po ang atong dawaton nga entry mga gala para ma-screenshot ni DJ. Huwag mapilian o niya taod-taod yung kinsa ang naipinagka-the best nga hugot entries for today. And before matapos ang atong programa, atong i-announce mga gala ang atong mga mananaog. Mga nang standby ka lang dyan, ayaw hawa, ayaw balhin, ayaw pamiya, paliho mo. Kaya ito i-announce later on ang ito ang mga winners for today. So something dapat ay honest, pag saan na magbanat yung mga ganas in yung mga hugot entries, pag ang nakanindot magod ani, walay limit ha kung pila ka-entry inyong mapadala. So pwede ka mag-sendi haog, 5 kabuok, 10 kabuok, 15, 20 kabuok. Nagkutob sa imong gusto isend, isend na nagkaigan. Okay, the more entries you send, the more chances of winning. Tarawagan ha, bisan bagdaghan ka ayaw magkabuok, 5 lang yun po ang atong piliun kadong adlaw. Something na pa rin alas, pag-send na mo rin ha. Kaya unya mga alas 2:30, isirado na po na itong linya kaya para mapilian pa kung ang kinsa ang itong mga winners for today. Alright, so once again, maayong hapon sa inyong lahat. Kung kumusta mo rin ha, mga Zuki. Hinaud ko nga. Okay na mo rin ha sa inyong himutangan karon. Saan mo niyong lamin akong gugma kung dili ikaw ang akong mga asawa? Saan mo niyong lamin akong gugma kung dili ikaw ang akong mga asawa? Amot lang po ka ha. Malaban niya sa imong gibati, Sir Martin Lagina. Ito ang Hugotero King. Hugotero King na niya sa Radyo Kaibigan. Salamat ka ay pang hapon once again sa iyo, Sir Martin Lagina from North Cotabato.

ito mga gala sa may lagindingan na Samis Oriental. Magandang hapon sa Manakat Sunin, pinaagya sa 94.9 DXDD Radyo, kaibigan lagindingan Miss Samis Oriental. Kaupan po ang itong teknisyan niyang aside at hindi sa'yo baka ang marag-hook up sa tuwa karon. Salamat kaayog magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa ng mga suking tigpaminaw niyang aside. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? And unfortunately, mga galen, no, dili ta madungog karon sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. O pinaagi sa inyong mga radyo kay naay ginagmay nga mga kakulian sa among technical site, mga galen, no, maunang dili ta madungog karon sa inyong mga radyo. Maunang mabawi ta sa Facebook Live, mga galen, no. Daga na po ni Masuko, aha na masagagigan design. Abi na po nilag absent na bugo siguro. No, pero like na karon sa Facebook, mo lang sa Facebook na lang sa mo paminaw. Hindi ta madungog karon sa inyo mga radyo. And of course, ano mga Facebook live viewers, oh my hapon sa inyong tanan. Kinsa man ni silang naglandaw sa tuwa karon. Ayaw mag-ulog mag-comment mga gali, ha? Basi na kay gusto i-greet, or basi na kay gusto i-shoutout, or basi na kay gusto i-request ng song sa ating programa karon. Feel free nga mag-comment mga gali kay si Lady Diana na po ang bahala sa inyong mga comments diha.

makagande og pagbasa sa inyuhag pipila ka mga comments dari sa Facebook Live. May gabon, first and foremost, o sa akong gwapang iyaan. Kay Ate Maricar, Sabiliana Sulib, marupan ni may hapon, Lady Diana, pasarot ko kang Vivian Sulib Doyor. Nagkaabot na gitmi dari sa kauswagan, Cagayan de Oro City. Wow! Maligayang pag-uwi. Nagkauli na diya yung mga parinti ni Dora, mga gano'n. Mga laagan, kaayos na. May hapon na lang sa inyo, Hariha Ate Maricar, o kang Ate Vivian, diya sa may kauswagan, Cagayan de Oro City, at sa Sulib family diya gaside. Ang kaparag maayag pagpaminaw sa inyuhang tanan. And from Stephanie Perez, hello lady, diyan pasarat po ako at para rin po kay Angelica Lisuso Kunog. Salamat po dito at dito tayo nagkakilala. Wow! Dito kay mga garen okay kung naay mabuong mga love story diri sa atong programa naay mabuong mga friendships mga kaigan. Kay daghan sa inyo ha dira nga diri nag-ila sa atong programa no sa programa ni Lady Diana. Okay, nakad pa nga dili mo magbulag ha. Ako uban nga nag-uyab diri sa atong programa nagbulag na raw ba. At sa unta man oi. Dili man ato bugos ang tadhana mga galen. Kanang sa mga friendships nga nabuo sa ating programa ha, laban lang mo diha, balihog lang. Mag-7 ikaw nga manjali ka alisuso ko na maayong hapon ang aside sa may Puruknoy, Bitugaya, Valencia City. Huwag ka Stephanie di ang aside sa may Tibuli, South Cotabato. Lady Diana, pasyaudat po ako ang mangayo kong ganda DJ. Padugduga ang aking kaibigan. Oh, what a friend we have in Jesus. Para sa among panaghigala ay daghang salamat po. Wow! Salamat din po ang mayang hapang kanimo niya Sir Daniel Jeff Vera. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Lady Diana, how are you? Pasarat po DJ na busy ang gwapo. Sana ko. Malag busy basta kay gwapo. Sana mo rin hapon kanimo niya Sir Martin Aquino once again from North Cotabato. Nanonood po sa atin ngayon. And from Sir Bong Ilio, hi sweetheart, magandang hapon. Kumusta ka na? Sir Bong, maing hapon magkanimu niya. Agad ang suki nga taglanda all the way from Lake Cebu, South Cotabato. And from Virgilio Basingo, maing hapon, Lady Diana all the way from Camp 1, Maramag, Bukidnon. Kauban sa iyahang banggiitan ng asawa niya, Marlene de Luta Basinga. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kauban sa inyong tibuok nga pamilya, mga kasilinganan, kapatid.

0: Hindi ka nagbabarangay nga na minaw sa ato nga programa karong hapon. From Sardinia, parang sari-sari store lang yan. Kahit maliit lang, nandyan pa rin sa dati niyang pwesto. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo, hindi nagbago. Naghihintay lang kung kailan mo muling kung kailan ka muling bibisita. Okay. Medyo nag-loading sa Lady Diana. Ano ba sa kanto true hama? Ano ba ni Sir Daniel? Parang sari-sari store lang yan. Ayun na, siguro ay kulang. So, kulang ba siguro ni Sir Daniel? Ang pag-ibig ko sa'yo, na siguro unaan eh, no? Ito lang buot-buotan. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang sari-sari store lang yan. Kahit maliit lang, nandyan pa rin sa dati niyang pwesto. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo, hindi nagbabago. Naghihintay lang ko kailan ka muling bibisita. Salamat sa imong hugot entry, Sir Daniel Jeff Vera. Pakibunang sa imuhang number niya, Sir Jeff. Maray kung galing manupilian ka nga usa sa winners karong at lawa, dili maglisod si Lady Dia nagpag-send sa inyo mga load, ha? Maray po sa imong number, Kuya Jeff. Pasarot kang Lance Sulib. Oy, Lansoy, mayng hapon. Aga ko ang cutie pa yung igagaw niya sa maya. Ang barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Mayng hapon sa inyo na lang lahat dyan sa may Kauswagan o sa akong tibuok ng kaparintihan di ha? Mayng hapon sa inyo lahat. Nahihilo ako. Parang kulang ata ako ng I love you more. Basic anemic ra ka, Sir Martin. Salamat, Sir Martin Lekinon. Pagbasa ka pag-angli, ha? Sa magulo para kasan sila maghugot entries o pag-san na magbalat, ha? Sa mga naparing oras o sa mga nanonood sa Facebook Live, kung mag-appeal mo sa itong hugot mo, isan mo. Pag-ibutang sa obos ay hiniuhag numero mga hagalan. Salamat kaayo, ha? Time check is already 1:30 in the afternoon. Alauna 30 na po sa kapunod mga hagalan. For now, standby pumura kayo dyan. Para ilan mo sino magpamili o mga gala, ha? Kaya mabalik pa si DJ Unia taod-taod para po magbarayin ta sa arong chikahan o sa inyo mga pagbasa sa inyo mga hugot entries for today. And of course, while waiting, mamina po na mga gala sa inyong ibang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. And huwag kayong mawawala. Just keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Ratso Kaibigan, Mauni ug Aton Nia.
1: Songs on the radio.

Radio Kaibigan. Nadi 8.5.

0: mo. 98.5.
1: Good morning, Palayog Pela Ila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o BG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa BG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwan sa sarili pakalakaw niya. Pag-inom sa BG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
2: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay. Asak dapit sa Hingoog, Igan?
2: Ana, sa Barangay Santiago.
1: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat kay Gayo sa pagtawag.
3: Mga on na ta.
4: Uy! Kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakit kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan, wadi hapoy alibyo.
8: Wa na'y problema, Lu. Aniya na'y bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
15: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy.
6: copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
12: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

All right, Filipino Standard Time. It's 2 o'clock in the afternoon. Alas dos na po sa kapulon makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Maghihintay Ako by Jonalyn Veray. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, anuman ang mangyari. Sana all maghulat. Sana all hulatay. Ang uban magod lady Diana, ginamiya na dayo. Nagalagaw ng kahit kadali. Pagbalik na to, naanay lain. Sana all, Junalin, no? Maghihintay, magigit mga gala kahit anuman ang mangyari. Ganyan dapat. Ang tunay na pag-ibig mga gala, marunong maghintay. Kahit gaano pa katagal ang abuti ng panahon, maghihintay at maghihintay ka talaga. Kamudihaon sa man mo, gihulatan ba mo o gibiyaan na lang? Gihulatan ba mo o giilisda na lang? Grabe ka naman, DJ. Pero sana, yung unang namang guna dapat mga gala, no? No matter the distance, no matter the time, kung mahal mo ang isang tao, kaya mong maghintay gaano pa yan katagal. Bisan ba galing ang uban, walay assurance kung mabalik ba yun mga gala. Ang uban, maghulat man yun sila. Nagpakita nga, tinuod yun ilang gugma sa tao. Mabayan, once makalakaw lang gani, kadali ang ilang mga partners. Oh, lain ang yatiman, mga gala. Bisan magani ng uban, bisag naalas ilang kilid ilang partner, no? Ambot na lang. Oh my God po, ano, si mo di ma'am Lynn Zamago, nagpatpat malay, Balay City, Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat ha, sa patuloy pa rin pang nanonood, nakikinig sa atin ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. Welcome, welcome back sa ating lahat. O, gusto na nagkatamay paghihapon sa atong Facebook Live. Magandang hapon once again. O, welcome po sa inyong lahat. So my God, ano once again, today is Friday and karoon ang adlaw sa ato ang hugot mo isend mo. Salamat guys sa tanang nagpadala sa inyong mga hugot entries. O, so wala pa nakapadala mga gala, no? Ayun ang paglangay, baka karoon taon-taon. Magsirado na ba itong linya mga gala? Hindi na ito baka dawad pa ang mga hugot entries. So, like now, I third, mag-send na magbanat di ahaan sa inyong ginagusgan yung mga hugot entries for today. May malay na ito usagasa magkaroon, usagasa may pilian na magkarawat yung 20 pesos nga load from Radzo Kaibigan. Ang 20 pesos na load mga gala pang pagtawag sa imong baby loves o niya. Life update, hindi na nakaranas ng date, puno na lang zoo date. Ay, parang makarelate ba sa Nana Surplus? No, life update, hindi na nakaranas ng date, puro na lang zoo date. Kanyang is Judith mga gala. Wala kayo siguro ng adulting life, no? Wala na yung panahon sa pag-date dito yung saon pa ng date. Nadaghan kay Judith gahulat. Magdaghapon, Sir Blas and Judy, Sir Blas, Arbalarote, at sa my little Hong Kong of the South, Pag-Uri and City, may hapon. Kauban si imuang mga kaubanan sa trabaho ng aside sa ABS Signatures Print and Souvenir Shop. Magandang hapon sa inyong lahat, ha? Huwag natin basahon nga pipila ka mga hugot entries, mga gala. Madad ba ni Ma'am Stephanie Perez? Nangutana mo kukuha sa ilang mga number, mga gala, no? Kay kung mag-comment mo sa inyong mga hugot entries sa Facebook Live, kinahanglan yun na mo iniwang mga numbers, mga gala. Kaya para magkabalumi asa isa ng among load. Nag-comment si Ma'am Stephanie dere ang Lady Diana, dili na ko magbutang sa akong numero karon kay sa una na akong gibutang, daghan kay ni tawog nag-text na ako. Ay nako. Kung klaro ning uban mga gala, ay sakay pud sa panahon. Nakita nila nga na ay na inakabutang de ang numero sa atong comment section. Halagi pang teksan, gipang tawagan ima. Ayaw po rin daw, di makuratan po ng mga. Kaya nag-participate lang sa rong hugot mo, isend mo, pero nang shock na lang sila na, uy, daghanap kayo nag-text, daghanap kayo nagtawag sa
Alright, sige po. Salamat, Ms. Stephanie. We respect that. Og Sir Daniel Jeff, o dili na po daw sa magbudang si ignumero mga higalan, no? Kaya nakadaog naman daw siya last week. So, nag-give chance to others na po daw kuno siya. Lahit na ba kuno ang padaogon karong adlaw. Marami dong zato ang kinabuhi, mag-aingon tag, daghan kaayo tag na sayang ang panahon, feel nato, sayang kaayo, parehas na ko iyaharang gisayangan. Unsa daw? Lahit ka nag-trip si Sir Merdino. Naong na sa gisayangan ba? Naman rin ang Madid Bania, Sir Daniel Jeff Vera, ikaw ang pasahero nga nagtuo ko nga hangtod sa katapusan. Again, ikaw ang pasahero nga nagtuo ko nga hangtod sa katapusan. Apan inaog kadayon nga wala man lang nagbaalam, bisan daghan na ang nisakay sa bus sa akong kinabuhi, ikaw rin ihabon ang dili na ko malimtan. Ngayon, kahit gaano pa karaming taong dumating sa buhay ko, wala ka talagang katulad. Hindi ka na ako malimtan kaya wala kang kaparehas. Wala ka pareha imong kamalita. Wala ka pareha imong kasaputon.

mga tinuod nga gugma, dili kinahanglan nga kanunay magkauban. Bisan unsa pa kalayo, bisan unsa pa kadugay, ikaw ra gihapon ang akong piliwan, matag adlaw og balik-balik pa, diba? Agwan niya ng totoong pag-ibig, mga gala. Hindi nagbabase yan sa kung gaano man kayo kalayo sa isa't isa. At kung gaano man kayo katagal ay hindi magsama. Ang baliwala yan, diba? Ara magbud na, mga gala, sa tinud-anay nga naghigugmaay. Ikaw ra gihapon ang akong piliyon, matag-adlaw o balik-balik pa. Sana all. Tawa mo galing mga hugot entries sa Ubano. Ay, hindi lang nakubasahan ang danan na kakidaghang guys na lang mga gala. Basig magabin ang danan. Ano masikan sa wala para kasan? Sige mga hugot entries. Pag sanda mo mga kaigala, something na pari oras nga nabilin. Kaya karoon daw daon, mag-announce na ta sa atong mga winners para sa atong hugot mo.

send mo for today. Sa mga gusto mag-request sa ilang mga paboritong sonata, mga gala, feel free to text or mag-comment sa Facebook Live. May simteng na apari oras at pa nang ma-play mga kaigan. And by the way, mga gala, it's 2:08 in the afternoon o gang oras at ikan ato sa Bedroom X Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Kanahini mo sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erbal na maong dili katingadaan at dili katingalahan. Ngano epektibo kini panlaban pag ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magabay ba na ba ako nga balatian mga gala, kaya-kaya po sa Vegem X Plus Herbal Capsule. Pamatod ni ini ang dili na may hap ng mga testimonya gikan sa atong mga tigpaminawan at mga kaibigan members mga gala nga nakasinati o kalibyo sa ilang ipang bati sa rihang nag-inom o pila ng kakapsula sa atong Vegem X Plus Herbal Capsule. Ang uban nga nag-justify mga gala tagas ng blood sugar, ang uban tagas ng dugo, ang uban tagas ng uric acid, ang uban mga ulceron, ang uban mga UTI ayon, ang uban gabalik-balik ang hilanat, ang uban mga dengue patients nga libalik og normal ilang platelets sa dihang bitumarog pila ng kakapsula sa Vegemax Plus Herbal Capsule. Ang uban ay mga almoranas, mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, ang uban pila na kabulan nga naglubog, walay tindog-tindog tungod kay nawad ano kusog ang ilang mga lawas mga gana. Ang uban mo nag-testify na ay nagsakit ng pneumonia, ang uban mga gipang refer na sa ICU, ang uban 50-50 na ang kahimtang mga gala ha. Pero usara yun ang ilang gitestify na gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Uban na pag-ampo sa atong bihing at Diyos, mga ayo ang ilang mga sakit. O nang sanaminaw karon mga gala, no, dili na ni nako ba? Siguro, di ta na mo po gusto nga mo try yun, no, lisod sa... Pero kung usap mo sa naminaw, karoon nga nagiging paghambin nga balatian sa inyong kalawasan, sulay lang good kaigan. Wala may mawala sa pagsulay, mga higala. Malay na ito. Sa pila ng kakapsula ng Vegemax nga imong mainom, maayon ang imong ginatipig-tipigan nga balatian niya. Mabalit ang ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Para kung naaraw mo darin lumulupyo, dapit sa Valencia City, Bukidnon, mas maayang mabisita mo sa atong kaibigan na center. Nga nahimutang sa first floor sa Aliguina Emporium, Valencia City. Pero available rin po ito darin sa my GRD Printing Service sa second floor sa AMQ Building at bank sa NVM Valencia. Available rin po ito sa atong nagkalain-laing kaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, at sa atong mga legit authorized dealers.

my God, once again, sa mga kapatagasan, sa ilang mga hugot entries, pag-send daw something na pa rin nabilin, gagamay nga oras, maghagala. Kaya karoon daw doon, mag-announce na taon sa atong winner for our hugot mo, isan mo for today. Alright, mga higala, samay lang po kayo dyan. Stay put lang sa mudiha, mga kaigan. Kaya mabalik pa si DJ Unia daod-daod. At of course, mamina po tayo, mga higala, sa inyong paborito, mga sonata sa kauduhan. We have here sa nung playlist, mga kaigan, na iilang violation only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og aton niya.

DXRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5. May buntag din mo diyan, kaibigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
1: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatag.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
1: 26, Boston.
0: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
1: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamanghulang ni anak, pag-awas niya, wala siya katutoy, kaya hubag kayo akong tutoy niya. Hibuto, murag nahimuan siya og bito. Ang ako ang hibutang ato, Pastor, katulang di Jim, magsipito ka buo.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buo, ako ang isa, nasamad. Disen sa doktor, mag-iwan ang doktor, nga kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, yeah. Sinama, gikan mo sinama ato og sandal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buo. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pinto ko nga ginahaplas.
0: So okay na siya. Napali na katong samad o na kuan na siya? Nauli na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
0: Glory to God.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakta kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadi hapoy alibyo.
5: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
7: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
4: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Hala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing.
11: Kapuban ni Pastor. Kapuban ni Pastor.
12: O Barangay San Francisco Don Carlos. Ang say ato masulte.
11: Pastor,
10: kong senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Ang sayang sakit.
10: Nakakross siya sa isa ka, isa di ka bato na hurot niya kasi nakurat.
0: Cancel, kamusta man?
11: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang tiyan na to.
0: Okay.
11: Eh, atin ka ba doon? Atin mo ang spring.
0: Spring.
11: Naglaba ni Pastor, tapos pag-uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Ulian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paristoto kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at itong dinha sa simbahan.
0: Okay, o.
11: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe gud nga, napalinto na po. Bugma nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo sakit na siya, mulukot.
0: So grabe gyud ka sakit, grabe gyud ka sakit.
11: Grabe gyud ka sakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa pastor kay kapag hangad naman siya magtumiksing chat pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
11: Oh mapospital na mi kay grabe man na siya mabalaka og naalamig ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha. Na dili man ko lihok nga magandam kay dili gyud na ko makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gyud nga kasakit. Moto pag inom na kong bigimak na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon dayon sulod ang tiyan adto.
11: Oo.
0: So human adto nagawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
11: Dawa na kabuok pastor akong nainom pastor tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra.
11: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
11: 10 minutos gyud pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barang akin sa ni Palayog.

0: Hindi ako sa refund eh.
1: Yes.
0: Nagamit ko, beginner, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o bigima, tulang kabok ka sa dandy. Na arang-arang na ba mo, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
1: Salamat.
0: Salamat sa
1: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
0: Hilda Saripa sa Alamed.
1: Okay.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ito na kanina ng Didi Makpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan ka ayon niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutong nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napili pag inyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di ba itong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tida mo, kaya kayo na rabid di mak. Di atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di mak, daw gid ka buhok, tingaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid ko sa makapamatuan pastor nga, di ka nalangan gid si Ginoo.

0: sa Dipaliog.
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit eh, gulungin ko pa sir. Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan kay Inday. Uli, kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na ba yun, katuko sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigiyahan ka nga ni Katsulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Iyang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditalugian kay sa Ginoo, pastor. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pangkating karula. Apla sa lang kung Bikima, pwede ko siya ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko siya ako, Pastor, wahagi lang kapatapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayaw, Pastor. Salamat.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Rahaplas po kag-aroma na eh.
5: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-distago. Nagpalis ko duha.
4: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
5: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
4: Oo.
5: Sa mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
4: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
5: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa ginoon, Naya.
5: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan niya mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
4: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
5: Salamat, Iwi.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, eh, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gib na. Og silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
14: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, matag-hamal, kaobandod-kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loon. Lamig yun.
0: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amahanan.
4: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko. Padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
10: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw og di kalidad ka pag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s,

0: Bago Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
11: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
10: Okay, salamat igan, salamat igayo.
11: Okay pastor, salamat po pastor.
10: Okay.
12: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services.
12: Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
16: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
17: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Magkasimo ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay. Everybody
4: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Mangaon na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Haplas po kag-aroma na eh.
10: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
9: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
10: Hindi ako pa. Ako, nindos niyo kayo. Nag-unuman itong nag-ngul-ngul.
9: Oo.
10: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
9: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
9: Salamat sa Ginoo na ya.
10: Pamila, makamata ko. Wala siya ko hato. Makatulong na kung kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
9: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
10: Salamat, Iwi.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naa Asantay Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong. Unya, okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa bidin max, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios. Igan Bibi Hilot, kamusta man?
3: Ah, okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Pastor Gracia. Ana ko itestimo ni Pastor Dan about sa Bigmak.
2: Okay, padayon.
3: Ah, mosuli nga di Pastor Dan, yang mama tanang nagsamad na ang totoy, gamulngol dili na makasunog. Then ako siyang lingnan nga pa-inla ka na og Bigmak kay daghana ang about sa totoy na nagsamad na o karon kaloysino na aulian na. Then yan gisulayan Pastor Dan, nagpalit siya ang Bigmak dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak itong akong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
2: Okay, okay.
3: Then, sulayan niya Pastor Dan, rungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang toto yung toto sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, nalbangag na mangguto Pastor Dan, na nag-goal na kay ang mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa toto sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, rungutan ako pinakabukap po sa bisimak ang iyang nainom. So naingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang totoy.
2: Salamat kaayo from Cagayan de Oro City.
4: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
4: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
4: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
4: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. kauban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasib.